Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita is naman na mo at timin siya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida ulit nga gautay kanda mana nga ga kitay. Sita yagi, anang ka pasod ka muntang mat baka numo tingki, ari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, ngawai FM.